Prej, stalo di tatu kato të kërë umane du tatu ratio, i të je popungi, e kja ka mite ki e te tu e ti era o, ta nai orang mai ki tatu, kjo tomo tatu, i rëtu i ti era mataura, i ti era raha, ma na nai te, i rëtu i ti ra, i rëtu rai ti mutuare, i rëtu i ti are, hanu hanu, nao kja ka mite ki e te tu, tatu e kërë umane du tatu ratio, te runga te ino, i rëtu i ti era maki me, te kërë umane rako tu, kjo rana me rëtu i ti pia ratio, pera ka toa te no kirunga te rdu te ar tapikanga me te karunga no ma ni ko to ke orana i te ro mata o te tu no roto te pia ratio ta tu dingu juar me to te pia ratio ke orana ta to ka to toa i te ro mata o te tu lunga te nga e nga ko to e karunga no ma ni i ta ko to ra a ta ta to ratio ti bu bu me te karunga no ma ni ko to good morning thank you mata ka to toa ya ko to te ro nga tune in ma ni ta ta to pia ratio i ti bu bu ni e me a me bubinga ti ke tunion mai tatu tatu tatu ratio ko yo ke 98.5 voice of the Cook Islands 2000 ko yo ke multicultural community broadcasting i roto i do tatu pia ratio nei e kare ko ti o de pia ratio te vai tur te pai pia ratio ko yo ke te de skid row i Merrickville you know me taura i tatu ke tunion tatu i de te manakai ka to to ko te ti pebut nei te Tuesday Pupungi Tuesday, horonga uru i te chuaero every Tuesday. Me tau ki tatou ki tune in mai tatou. A karongarongo mai i tō tatou ratio i te pupungi nei. Again, kua te ko te orume chokarere ma ko mama Mika, convener, perakatoa, te orume chua Eddie Dean, toko manako ko tai wame nera i te pupungi, te pupungi nei, no rarotonga mai. Perakatoa tō tatou mama patron, ko yoki mama Rachel, i ko te aurong artie te iki ia me kore te volunteer no te tauturi ta tato ratio i te koeo te 98.5 a ka me te kianga ki te atua no te au taia ke ko for example i mama Dorothy te au pioneers te ia koeo ki no te ia pia ratio 98.5 i pewood nei na ko taka ke te tai au pai nara ko ti tuata ko pass on my the baton ki atato ki amato iti tuata inna ki angae te mataro mai ni ko to ite korongorongo i te pa ratio i te popongi ya ga mete ki te tu te bide de tu ka ta te nge te i mena notato i te popongi ni ko kimio te te mena mi mataro tatu i te popongi te ate i mena te ate mangai te i mena to ko mana ko i mena mangai te ko yo ko te chure mangaia akorongo mai ko to ite ya imene

0: spend on
1: so itetim thank you no kyo ko to hato to no ti tru tru me data to program e te akarung rung me a i ka kat ke ira ki a pi pi na a ko pe ma we you say the phone ai ku an ke ta to gi rung te karang rang ai ri ram e ta no e so at the thank you and at the week mo ka akarung rung ko me e data to program so an ke ta to ri ra ki te papa
0: Then I thought to me to mama convina ko yo mama mika thank you again it is the cooker and ko ngoma ne to tatu ratio ti popung ini terong ati ko ko ngoma ta tatu ratio ke ri rote to it no my to pu tatu teranga ki teranga ki teranga ka to na ri mai poto ko re chika ya ti tau churi tatu ka ga to to na teringa churi ko re chika ya ya ti ko ngoma ye tatu ta tatu purianga ta tatu pachianga tau churu mai ye tatu ti tanga ta ku ga ni mata to tatu ni ti ro to tatu community you know ka karanga tatu we check on one time at one need at a time you know e tere ta to ki mua no rera ka kite ko ta to tune in next Tuesday and keri rute tu et no mai ta to cheki ta to mitira et ai what it is Tuesday ti rutera et tu mai ni a i mua et ta to ka pure ta to ite tu e ye hova ta punu ko ko te tu mua ta tu automato ni karongo kare rau kai kare mit mit ta pu e rau kai mato ite karu ke ua kare mato ka mite ki a ko ko te mea ko no ko rutu pu ya matu mi te kamata anga ta ro meki te i te ko penga uta matu ratu thank you lord for making things possible for us te ki te nei ko te mi tuata pe te nga e ta i ne matu te nga e te mani te painga e wa ki te mai ta tu tu ti ka er me ko tu ki aku te ro te ro i ro i te te mate painga na ko ka nga to ko tu ro i no re mi tuata pe te kapi ki nui te ne ya ko i ta ta tu ro nga especially te mi tuata pe te tu te finance mi tu ata bukar dia depan ke mama depan ke tema ti nuri nuri matu i kapi ke tu ya ko ti tu ata pu te tu ate angai te rong te terang te nu to na ki ka to iri ra na a we ti tu ata pu e tau churu mai ti tu ata pu i ya matu ti ti ra chuang mi tu ata pu e te tai ke ti tau churu mai ya matu te tau churu mai ti pi ara chu ti ka ya ko ni tu ata pu na au e aka o ki ta ka mi te ke nga ki ara to ka ki ki ta ra to ka para ta ti tu ata pu aro ka ra to ki mate pongi aro ka ra to mate vai mari ra ti tu ata pu ki ara kare kara to kritu te atu e karanga ko atu e eu kia ki mato kado to et mito tabu kia kare kara mato i roto ia yesu mesia a kore mai ta mato ara et mito tabu kia riro mato e jitanga ta chira chira chu e te ranga chira ki moi a koe i roto i ta aurta mati ko yesu mesia tene apopo e tua tau atu amene